Ia sao ni fa sao penim sao pepa awa tatou fa sala launga. Ia male tatou talafou ole atu ina atu ise taimi. Lata mai sa moa le atu nupeli.

0: Lea o tulanga na vitori. Te ilo iai sofi ngalo ao mea nā leolo tulai mai. Whalongolongo atu i tala ia. Mai sa moa nei ia.
1: E whawhaina tāte a fōni mta upulea. Langa o lewanga. E resa mea fōu nge mele i whamasinga. Pēla wala o talane sa whai mō mō ilunga lo pinga ta whai langa. O le siri lava o le au mai o whamasinga mai whafo. Awa pole ala mai me the corruption, it's very hard to get you made away again. Yeah, or pela e ke mga kua ngay ay mele e di nga fate e bakungi leo leo isa mo e faisu su e nga ay ele mga afia me e avaku leo leo mai tafu ay pela le me nga lengo ufaya kuay e avaku e isingi famas e mo e for kukongi o fama singo nga. But it's better because in mele wa ye Samoa. You go ko ki kia ai no maka ka uma. O le fengo fai kau ngen me ngil ka e au. I nge i le ilu le peng ta fai langi ai le i fai e kapro kalame. Fama ye le ma fai nga ko ki ki nga inga le a for the corruption me Samoa langa ua. E le fama kala le skanka marisi mea. Le mo ma ka isi. So I don't know ya. Ka ilo ye alo wa manatu nga. E siri le baku ni whamasingo mai pafo. Wa, sa whapia sa e fwoi whamasingo mai pafo pānangi aso ia. Ia lela koe, merewa ia ngei o kere o whamasingo Samoa. Ke mangi kua lawa langa e avoi. E ko o lua whamasingo pānangi a e langa. O leo kei roi e o aku ni. E le a pia klapu e kai minga. E fa, te a manga vua koe fai se mei, pe ka se kasi se pia, pe ka se pang pia, ia oa te whane, you know. Ia ke loa la, pārangi.
0: Ia, e sa leilawa, e mana ia lo fi ngalo i tūlanga ia, ia e pangala valia, ua, fengi tātele le tūlanga peona ia i Samoa, ile ngate e whamasino, au ta ngate fo i lau fai ngaluenga i tono le malo, ua, fainga tāti le ona tinga le tūlanga lea ole ainga, ole whamai ainga, uwhai al wha ainga le mea, i whai unga umo uwhai Samo. Ia, tinga ainga inai tangata e olo taun whai e whai lunga le wha maoni tūlanga umma lawa. Ese leanga tele ietu inga tūlanga wha pea. Tātou ti ilo le leia le leanga i me tutupu mai. Ona te tatonu fo iau ia na ele esesio tatou ele iui mai awala i o le tamuwhai e wha mahoni le whainga o tatou pepa tau te maia i fafo. Ele esesio tatou ele iui mai e tulanga ia tamuwhai i aso la o te manatuaina e tawhafia mailo i ngoa i le official e New Zealand e te alu iai e whai au interview ma wai au pepa me umwhapena. I lima fai fo ina e tu ua sa mua. So longa o manino le lei o mau atsau pe fai ngaruenga i Austa, i New Zealand. Fato am fai leo na esau. A le mea leo le esa iai. Le ua o mai fo ne vai te. O le aile na. E watu o tele ho ila tau e o mai fafo. E au noa mal fai o ia tu langa sa tatu vaya. Na le tongi al pasi se oso vale le sau. Ono lea. Ono ua fai lao ma se tau iai. Wa sa oi fo la tala le fai o le ta isia mal mo o le tulanga na ia o le ta isia mal mo ia sola al vai termine o le ta isi mal mo a mo mo no el se la tala te tu si mo no le alo ia ile ile tu le ile lima a lu a ta lo fo ile te tu si na ia fa pe mo lo o te pol ia so se uta ia lo tu risia ia o man fai o ma pe fainga tātele nei tūlanga e a whai o wha whonga mai le malo le tātou tunu pe lawa no whai atu tātou umalawa nao mai lunga o le wha maoni ina ima whai ona a whai ale mea sao o male mea ton pe tai ane o loo iai tangata o loo filo i ya tātou ma tātou iai wha atasi ina ifo ia tunu iri io mai la wala na nao mai ea ilunga ole ole mua mar taisi la aso

0: Ia nei vai taimi wa mai ai lunga teutusi. Tu atu as teutusi le lima. Ia, lima suka la ngai fai sau lans. Ia, to eo sa tu lisi aso. Ia wa uma mai. Ia, o le tulanga nina ese leanga tele. Le fuela wo i tulanga i o fa misinonga. O fa nua masuafa me umfa pena. O le matua fai ngatala. Ia, mai mau mea sina ainga le alu o no tulanga. Le fai le sa o malfa maoni. A o fai lunga o tupe. Ia, taila yeso tofi ngalo a tatou te fasoa ia isi taimi uruma tala tolu ia tala tfoe lelo tatou lenga mo ma ingi fi ngalo malo risi o tatou tunu.
1: Savea, le uto e lava tala ila u saunuanga e vapea o pepa fai malanga e o mai ai. Lesi lave o le melea. O le a fuli ingoa. O tele o mele wa ye Samoa. O fisu ya ia ia ia ia ia suafo tamā. Pefo la kala mafu o lo sista le faya me me o pepa. Ka kai e o mai. I visa fa inga le o mai ngusile mia. O le famai la alfa me fa finka ya ia. E avaku le pepa fa nga wolka mekeke. E ese le pepa la le skala in. A e wafoi. What is the color lingo makai? Out lingo ling fango made kamekiki. You know, so it's two different thing kala ya ya. So what actually cost a lot of money to me because ekoe a for lingo. Okupe aya loime for my lam, per fakaika ingo. O se. O se kama loa nga for ele makai. Enga ye la lang fanga mo mo nga ngo wa lai lu ngo ngo ngo o lung kama fai lo le ngo makai ul kama no e la lang fanga ko dua lai what is ikala le sikala le ngo ngo makai a ai ese le ngo so o longa la vela nga you know e ese ngo e fanga nga uma ye ese ngo I don't know it's a bit complicated for ngani.
0: Ia, o le tūlanga nā, i li peo no fai atu, wā la fōi nā tātou tala noa i e tūlanga, o ne whawhai ngofia ili mta upu. Wā o tūlanga ia, o whi malanga inga me umalawa ia, e tutu salele ia mali mele o le meio whamsinonga, o le au whamsino. E fai ai lunga ma se tau iai, fai lunga al masangi me umfapenae o i fai unga. O ha mea i o tutupu mai, pe te nofu lfanua na e whanau mai ai tūlou, I lo fanua ma lo fale ma mea umalawa ai a sau alfa msinonga o tongi tupe e lesi tu i alfa msino ma tūnunga mfapena e mai maua mea uma e te loa tua fapea mai o leise fanua leise o fale ono tūlanga fapena e ma losi tele tūlanga o iai sa mo nevai taimi ta ilo iai peto ele lei langa e lima faiana vesea e lima faiana vesea Wola tatou il mana ol tupe, a wole ola il tulanga, ole fai ole ame tonum al mesa. Ya, o tulanga na yai, stay miruma, talatu tatou lenga, yon tatou fa soale yai ma fai o mawase finga ngalo, ife fa ali tu sai mal matapulea. Ya, tele a fo inisi vayanga peo na yai, tele fo ifuala au fa saina, wa faina il tele o so ifuwa isa moa. Ya, tailo ye ya utou. Ili fou na mea e tupu mai ai aso uma. E tupu mai aso uma e tau lava fou yona. Fa soa iai ma maua iese finga ngalo malo le tatu tino.